figena. E ku vabaya ri play off ta ku nghena eka app sa Premier Soccer League. Kambe loko ku ri sweswiwani i ku va tirhile kahle naswona loko a na nghozi.